0: lapuan si sonrokan to terang pen ki lun lun ki mi jirthom arjik long tang lo lakya kaspani gohati mahabahu karbiang denke wang lakye medium webalong meters parupli ra krisi ra tok borfo kilu harsalong parutrok si ra inkora sirke lopen fm along ke paru isi ra tok bortrok megahertz normally adun tu lamu ki purang deng along Hirjir kehir arjik longpo Gandhi tau bipen. Tante arjik senang alang dipen hirjir kehir.
1: Ne tok bomji. Poro hukum lo lake. Kang tinga phan sining daka birlak pen. Ardom nang kong lo. Kopli kar bilang pi chongna long ni kaliyo ni dikrut pi alang roya lang ta ning duk ning oi pen li bom nang kong muni da tum ta mi kri alang roya lang ching lu si achi ti pi vang phun pen o leng du nang kong huri sa yang tong along hem trek long le pi ki tun sang se pu kwan lo ka hang karam ta kwan lo thong wai song rong phar pi rong be alang ka ji than po Kuan lo sore cho kan ka sor sapo. Ni hang ni chi ni rep ni turpen. Nang ka chitra na mea kar. Non pu ta mea milang. Khayang bong ka charvo. Ka chiru a mekri pen le kupulo. An se pia mea kar kapa me bunpo. Suri suri ang bong pen. Neta ni paya suopo si. Ne paya rikan o dong. Ani si